onyankopon Moses onyankopon wo ukatra Moses se Moses ko na me presence de wo be ko baba yangala baba ebra ni ya frafra na na tutu

0: baako no ye bunu ni na ona na me nene ka kasa no no sa translate am mo won kan mi tin kan kasa nti e ofi na girl na ka she mi se wonyim na abo papa na mania papa na fe doctor nti china doctor ni so be ye no abortion no ba osuro onim de nti awoda obesun da ye bia ni adeda no nti osuro onim de e beto no nti girl na ka na mi se ma wo mane ha no ye den ya anya mi nti obefo mu afi mi wo kitchen e honi ben kitchen kaka mi wo kitchen na girl no bo mi din ti am se na kuma eti
1: 3.5 fm
0: so nta mo mu ye papa no se di abortion de o mo ye wa o no won chi ni wo gina ho ko se o be wi abortion no o interest was adi ni o wi a o je ani moja no no no de akọ na sa
2: baby no
0: o je baby no ani ehu moja no no de akọ sa particular papa no ko ni home meeting wo se beni o se hin no o no oba ebi wa no ma nipa no nyima a onje omo onya abortion no obeka bombe nipa mi no ana mi nsa because oni se yeden ya obenyim oni sushi nto se yeden ya obenyim ene kwa bia so se wose wonyim nti se papa ne ba o ka bombe a fo na papa na ba no abeje papa nde bi obeje fi gana ha no no de akọ ene se papa no sufi ho ba nso no nso wo ba omu a o no fa no ewom de o no ope no no nso oye
2: doctor no
0: ane doctor edura no
2: oban obeji moja ni akoda na
0: onu so o gala onu oba obeti mi achese bia mi pewe papa nde ne be man say 3 days 4 days obeji kwa
2: na
0: corona ene so on so obeti nti ga mi tin am sa se na kumeti no na me fese me force na me ko hade kwa atu ge onu na mi ru inside no na doctor na wi bibia mo di moja ni ade no ko ga ne da ho sa wa ba ne nu na moja fini hwini mu ba uso ni mwa wankasa, uso ni bebe ya wangume ni mikobisa papa ni se, mi bogeo ni jimbi sana so wei eno wase ni tamu wa sinti, omu pese weye last abortion na omu maneko efie saga omu so kache ya mise, nebusi ya foni miso wo Kuwait omu ni mpo so wo Ghana, because gaya ni kache ya sodi niko Kuwait nti wanke nche ni family niso wo Kuwait nti omu domo omu ni mso wo Ghana hampu so mo so papa ni so wo jana kwa yama nako no no ni se gao new ba wanka nti ni tita ya follow ye kodu bebi a on sementi ho no e ho no no siye gao no
2: o fi wa
0: o fi wa on sementi e ho e ho no siye gao no o siye no wa anse na tari anye ni se e ho na no mu tu siye gao no
2: iye urade yesu
3: gala di ebe ye ye papa
2: so asemwe ya ya ken enye brochure enye a friend say togo aya gana nkran ya asem ani aka mfa ya asem timi sie ni pa
3: so
2: e won fie emra be na masa kwan no o me be nsu ate nti se sia o no de rebu sia fo ni so
0: okuwet
2: o mo nti ni nkam so okuwet no wo afu awu
0: ani
2: yesiem o gana ya nkran ya rather than your boy for. So I'm holding near to us. Eddie. But I rather can't want to be. But of Bonia Manion Tibio, no one coming out to you. Only at Nanakas are true, they are true, they are true. A bit poor, now we say yes. We are for a doubt at
4: 24.com. We say,
2: no, we know it's
4: good. Many, no,

kita meba ewia me kasa kirem tie arija meba me kuta medu anam me represa ya huna nyume pia da city meba meba sansa why I hopewa meba why I hopewa sa me brada soa why I hopewa sa oni be pam akodi de tie do me never such a wagon. Na subabi a wo mu biya. Je abuto. Mame metra wa koma. Mame ne yiri wa koma ni mo. E san sa ma pain. Ma hini na pain. Ma ti anyumi. Ma wa ne nye no monsa. Na emo mu ti anyumi. Ma wo koma mu bu. Na sesun suma tade. Na weni ahunya kese ya. Wunya wenya dinina. Tie osori anyuma e ti sei.